0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Shangla chanrang chitarang hingu zibi gora ngote xiexi na.
3: Jai na nyan jain cha zatang la tonong za gu. Zatang luteng gu kete che na un. Lucha ningu nupa jetur tong to. Nangzi nangche warre ting cha na. Lupang detong la xanta ne de. Njiji mala ka zile nyamba tong. Luteng ka nidong gu pe nupa jejin ta cher ne. Chanrang cha nidong gu se. Tewe zatang luteng gu ting gu de. Gongcha tong ngacha ciyo tiyerja. Tsoche pyesheng su su, luzang suji cha rai nazu tingba tong. Tsoche pyesheng su sindu pi, serai mongta tinggu. Zatang luteng gu tinggu ba tong, mongza mongtang zi marang, tele yin cha mongbo tang na zong. Nipa na ronglo la zongda wo cho la tongtong ca gu. Ronglo la zongda zi ni chanrang hengu zi to, chanrang cha nido di, lopi nido ye pe nguzi gongrang la ritok zi ji, yong chara rongye cha naka la ri ni ngu chin jawang xe ri. Dewe jimbar lopar zomba zhaji na xanda ka jie. Nangjian yon lopa tong, mei, na, ka la rito ma zi na zong. Dele yin lopa zhaga ndoji guan le yon ne yon da zomba zhagu. Ta tong cirol tan ro kao katong jia gu. Katong jie nido zawa ni ngu muto na un. Katong jio pa de nido pingsian la nguwa jianyang da tong wi, zito zombo che jie jie yin.
4: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng kālā yōng.
1: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshīn, lūsīn dēlīn yōng.

Sumba na, luzala yongda la tongtong tsa gu. Luzala yongda la jiba yong tongtong tsa gu de, biar na, chang chang dan rowa tong, jiba, rungo lan rowa, gong la jiba. Tenje drazala yongwa su tse na, luto jiezong dan jir ne, nidong gu bi nupa jieting da tong to. Ya na, nga su lipo jiba la tongtong tsa gu. Nga su lipo tong, nindong changpa xe lupa di, tikara luja ningu nuhyo jiezong da tong to. Dewe zangala gong xe yan rang, wu chang xe zhe ji, Tsang yuwa ni nga lu suwa tong, nindong tsangpa xe lu na lu tuk jie to. Nga ba na, kao jiwa la tong tong tsa gu. Chang rang jia nido de na, kao jie ni pingsan lang gu we nido jie yin ba tong. Lao bara ta kao de na, jie ma to bi kwa yo wu ngwa la wi. Nga zu jin bara kumbu gu tong, tra ma tse ni kao jie rin jo gu. Jin din cha zangal pe sa di, rao yin na kao jie su ni su kete tsa gu la, mumong tsu sa la de na ma song na zong. Chowna Changrangja Ngumi Jaba La Tonong Tsa Gu. Lo Lian Tong Luto Xinbe Mi, Tawe Rongxin Cha Ni Yebe Mi Ba. Minchu Ma Na, Dawa Chowne Sangpar Cha Zipa Cha La, Lo Jian Ta Changrangji Ngumi Jo Na Zong. Ngumi Jo Ne Daci Zang Gu Ji, Daci Ningu Nupa Ten Ne, Changrangja Nidu Ngu Toba Yen. Nda La Tsumara Sashi Guba Xe Na, Changrangja Ngumi De Tan Che Jaba Zang Ji, Nang Yung Kuo Chiba Xe Membra, Lo Jian Ta Jo Guba Yen.

0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da nga yi ju bi me chi hyu lang li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu he tuen ji na
0: nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 이 생계 소리야 소송 어디지 되나 맞아 신배다 양 만다 이게 어디지 단지 이게 아니 길랑 걸랑 간지 농지 생계는 뭐 소리야 길나게 어디도 드시는 게 글쎄 내 민을 찾아서나 소나 돌지 쓰기 그래서 다 파유를 찾아서나 내리서 그 산단 좀 자장 좀 쓰세요 디네레 그래서 근데 민 민균에 나라게 좀지 돌리는데 디네 돌밍 그 망치 오지 고개와 소나 돌지 쓰다고 그래 고개와 소나 고개와 소나 돌스 망제 디디
1: Yaga rinpa tambu tsumba po kiji kien suzi la sin changi shu. Tanda ngay di nyung mingi sura di gena ki tupsi tichi. Kukui ta nga rang kiesa ta tsasa chachang diya tanga kukui kumba sisa. Nganzu diya la ta nga ma tangto ka mingi kar su cho tabu su. Diya la yang tsa rang nyingba si war. Ta nga rang la chachi asana kubji kungi lul nga di tanda ngari seku ki lom jingi diya nangda tanda diya lop chung sisi tupsi diya bari. Diya chi tui tsam ta nga chandang zinda ki sisi sura si ma to chachang di lom jingi lop chung di chachang sin yo mara. Ta nga susu nangi ta kang sura lega yun koko ta dun je ni ta lop chung ta kyo bisi dun yo mara.
0: Diya
1: lop chung di dun yo mara. Ta tanda ring ni chuse sena ta karang dinde ra si re. Ta di ring nga rang chung du ni kang su usan go chu tam niang tam tam jo tung ri di ri dili. Hachangi gabu yu.
0: Rwaa kya.
1: Kari ngon, didi zama nganzu ta nyendri nang siya la tinte jitang gombo rwa.
0: Rwaa, gombo rwa.
1: Nang chiya wachi karchi warsan tanda di yu bat. Nima jinshio chikyo, deto chabab chiya mangzi tinte su warwa.
0: Yes.
1: Hen didi zama nangyi tanda gintu dina siya nye ta gemi ma la kongyi ki di damjio ki tinte di chi yu, chabab ki tinte chi. Di yu du zama, di amchor duksi nyenje, nga rangi tengma chik didi zama gina kongyi ki ta zamcha di ming tinga jesha. Dito zama chik ta tenangi gyurim chiki kanta nge dungbu chik duks mal drabab tohne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakay chen tanting sa wara
0: kura
1: dinde chiki ching ulu pe ngara shu chi dinde gina kunyi ki zamcha chi nge bet shu bi nganzu dito zama loza tangdo kanta la tsewa chik nimu de ta susu ki mi paso la chima kyu ki paso di che bra tsewa nyi li yang kol tohne macho ka sora ta nganzu luk susu mozu dinde chio tsewa nyi li chitang punja chasang tsewa sumne che chi dungmi chasang nyambu tsumche soga na dinde chiki kukab la nge di che bra Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wōr mīng lā, kō tā ngē nī nyam tō lō tī chāng chī chī lō sā chī lō tō tsū rōp sū chā rī. Ani tē yā māng sō tū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng sō shīw chī
0: tō. Tā māng sō tū nī chī tā tī tā nō gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō rwa.
1: Ō tī ndē chē
0: sā. Tī tāng tō lē anī chī
1: kī mē chī chile ki tinte kangso yuze chokpa siya tang tinte pe tinte ani nyong rinpe ki tinte yongi hachang ki chikne sata rinpoche ani hachang gombo raba
0: rwaagin
1: tinte indo so mangzo kin doilu de ani tinte si gong tobi si nganzu tinte si tsui si dagar
0: rwaagin
1: ani titu ne nganzu de siangzhang tang zunzhang da zungin kuri da da tetsu sangma ki pe tengzho yabu sheche da kenyi di pe misi yabu dosi da loda re si nganzu losa ina da garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ki gadu ina da di inji minji kuwa dosi losa tang tang nganzu gaga chotun ina tinte chami chob chabu shewa yong asa
0: kese
1: tinte chumar An dito zama mi kunzu ki gyabyo wo lo nge nganzu di zhongzu ki lo chunga dezo da jitang shunu lo tang nishu mandab su dinde da bubama dezo jikzu sura xiexie dinzu lo xiabzu sura xie ngarang su da mangbu di yuwa mara dito zama mangzu ki dinde zanda ka gor xie se ya o tam nye ki xiabzu se ya dinde ki robzu xie ngarang suwe xiexie ding jian go lo chabi ye song zang ani tewe go lo da kun nam yung ki dinde tang xie ne dik zi xie de ya sochu sura xie da kun xie ma xin zi xie sura xie
0: dian kur jik di xie
1: o dinde ra xie wo dinde sura suwe xie ani nganzu zhongzu nang dinde Tā lō chīngi tōk tsui tā xiexie tōk xie tū tsāma. Tān tī hāchāng kī yāku chūnō chīngi, tīne xiexie nāng zhōng zhōng zhōng kūtik, yīnchī mīnchōng zhōng rīmbā kī tīne zhōg yōs tā, gōng zhōl.
0: Chāp tū shikā?
1: Mō, chāp tū shikā. Āni tīne xiexie nāng zhō bē tī kūrō tā, zhōng rīmbā lā bē kūrō tā, lō tū mā tū lō xī ngā shī tōk sī tōk tī xīmbā rī. Tōk xī tū tsāma bē tā, kū mī chāgā rīmbā Tāku tīk sūshī mārāba kēchū chīwā. Wō tīndrē tī chēchī ngānsū, tīndrē kī shiabchū sūyā, anī māngchū kī shiabchū yīmbā kāngshī la tē tōla, anī rū kī tīktāngi nā tā, tīndrē kō tīngjē ngō la tuñyā sōngsā, anī ngā rā kī tā sām tāng chāmi tā sūyā, tā chīk nī mī lō lō chōng shīwā rō. Tā ngānsū tīnē nā mgyū nā cām jē lā kōnsū, lē kī cām tī kār sā sā gui rīmbā kī tīndrē mī chab tuñ rū kā tīndrē mā yōng kī rī shiam chū. Tīdhū tsamsa ngā rāng tās tās yā tēnā tīndrē chīgī āsamsa tā mī tī lōb chōng chēchī ān tīndrē sui chī. Ān tīnē ngā rāng zōng kī tā zōng bōyī nā rā shū jī nā rā tēsū kē ngā rāng zōng nē tīndrē chī tōng yōng dō tsa mā bēt kōr tā bē kāng mānsa rē shiās tī yā pū shīw shidō
0: kī sī.
1: Tōng chēm chē. Tī tōng jēn chē chē ān zōng rīmbē kī Dili wun nang tang ngan su xiang xiong gyu zhe soba nang duks kun zhu duwa
0: ri.
2: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཉམས ཤོས ནང བ ཕྱད དང ནག ཆེ ཆེ ཇུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སེ གར

yala tsenri tatumi go ne chakchi gemma ro tongta ko se ro jing ne yatsi zambo mangza ta yatsi ngen ba nyungza sha gu yatsi ngen ba jenung do dang gu de chelung sha chi pe na hya ma bo da wo mi tuen ji nam se ta do chu sha chi nam chi si ri ta me zu nam se ten hi so la chun zhen ne bo sha gu de dan ne chi ju xie zi ngen ba jian tong zhuo a jun jian zuo yin yatsi zambo jian mang do dang gu de Tsenlong Mengbi Yatsi Dunlen Tse Wen Changang Jinyungto Tanggui. Bena Jiru Rata Nontang Marsi Chaito Deyien Chotengke Nya Bena Hyamara Nya Tang Seidu Nya Jiyin. Yenyang Namjunto Yotubi Zaji Tsena Jemanto Tanggui. Tiju Yizi Jemara To Tongto. Bena Yungro Tang Rori Senri Hingto Soitab. Nyingni Zhengkar Zi Bule Tang Tengjun Tengba. Xia ka bo xia ma bo ra chap xia gu de xia xi zhang xia dang nya xi so xia ka bo mang za xia ba dang de yin do sen mi tuan zi sen yo da sen ku da bo zi xin ge zheng ga de dang gu za ji zuo wo ru ri de gang tu xia gu ru ri dang sen ri xiu ko de mang du dang ni zhe bu da dang xia ka ka ji ge cha xin na chang a lo bu do yang pa gu ye ngon gu xie tu bi cha zhe chun zhen xi ba ra pian ba yo som ni Zangko re kamara jata nga ju la kyunyi denbi ngusho sheba. Yangdi ngusho zowon zamba de Zangko re nyung tayang kamara jata nga ju yi tra tsen rinrin je Yangdi ngusho pe na nyongro tang da ju kyo jawa jakdar yunba so sha gu. Ngusho sheka nyingka yon patsi genjo sunro wa tang ngusho chung zang hyo na sam hyo yin to hyo yondar genman do tang gu de Zangko re to hyo yondar ten nying zang sha gu. Xiane jie ce jianglang du dang na mang yi jie ca jiantou dong du. Ye ne lu bu jie ce la cun zheng dang ge par jiancha ru du dang gui. Jie ce ce li gawa ne cha zi jun ten mi bi gun de nu ba ga qi xin yang. Lu bu jie ce dang jie bi gengu cun zheng xie ba dang bu me jie gengu li mi jia jiang a mian du cun zheng xia gui. Nga ne tama jio ba dang qiang gang tu jie mu tong wa. Tama jio ba de tama tian na te gara cha zi nang ba la no ba dang. Chichwe hizi ngen bar nyingsa jirato tangde chazi ji nedun ca jichin rusa. Dedin, chazi jimaro tutongwar tama ngibato gyugu. Chala chunzun shiba de, chanchu je yazi nridru la gundi tang gennon hiasum jeto tongwa chan mato na ya huyin. Senga nambuzo, gondusenba de ne chiritantunbi go ne chazi jimaro tutongta kodiri.

Yamla, Jajun Dadaki, Ninkam de Dangla, Soming, Nobaji in Ubi, Gosinu. Mamabo, Rank Gonhi Sunjubi, Jundenje, Jajunga, Hiji, Soming, Ninkala, Nobar Tatin Don Yimbi, Hijime. Ninkam de Sunge, Ningane, Jundin Tsubi, Hitra Shajula, Raliyo. Ginin, Tinchoncheba. Gomon Ning Dinze, Gamare, Tin Juki, Minsu, Marchani, Rani, Lasu Sina. Tinchoncheka, Lubu, Kardin, Menju, Santun Shidi. Ni monto do njonyo nga khoje shet ngyu yuron do an chenchong chen ge je an chakin to wa da nin jun ju hyo je nian kan ne jun tian da nga so xin ke li dab sun je an to wa da ta na lo bu de xian sa ba da ni ni nga cha da nu man wu ye za tong jo ba wo ja dang ja ku xia xia se ma so na yun zu du jun sa wu ye qiu zi da ne cha zi zhou yin nga den wo ja po gan tong na nga ji chang a pa tong jo wa da cha zi nang xi ren no jun zu se Shaxia Simi, Tsiddo na Andandang Jawara Chatsi Nguizun Jana Rimji Chatsi Dunjo Sabatang Chatsi Ge Doyin Patsa Gatsi Ningzang Gala Somni, Yurung De Jani Nguje Mujiba Namjun Lini Su De Jabatang Zangyu Dunyani Kabarajina Ningkan Jilu Dunjo Sabatang Shagui Ningni Hyanidang Jawara Jetar Guina De

0: Mesyana, jono dang tse su la nui tse dong ki cha, jing su rong li, kyom gui yu yin.
1: Mesyana, ngun go si juna, ngan zo genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kim bu hi yin.
0: Nang ma dang, long ning kang so, mo zo rong du che sar, mi tse la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan ju ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

ama na zo chi la tong xia de ba dam xi ri ge xin san na tu ama si ha ba tu kong ga dan xin cha gu xie xin zu ni jun ba zhong xian dan xiang ji dun ji bi wen nan xi che yong gu yu zhe qie cha du qi bi ye ju dan yan na ka wa bu yu chu bi kun lu yan shong yan na ma gong cha zhou men yong xin zhou ma yi lu ma sa le xiu yu dun du dan yan na tie long wu zi dang yu qi du tie lu ji du xi ni ma nan le xia qi kong ge xiu ba ma bu ni lang tie ji ni qin jie shen nu yong zu la zong zha nuo dan ni ni xiu qia zu zhu qi nga dang zhong bu ni yang rong tu ka chu la xia xi zu zhu di ni ngi ni la xiu zi ti wa dang lu zha la xin nong zhu yu ning gong da xiu zhu yang a ma yi xia jie lu zha la nga dang zhong bu su wa pe ba ma xi jun de ngi ni qi gu xiu dang lu zhong la tou ko qin bu nong zhu yu wo ma xin na nga dang zhong bu lu zha xiu ba nian song a ma yi qin ni lu zha da lu zha ni li kong bar yang li kong ni lu zha bar da lu zha ni qin bar xia jiu nu zhu qi zang xi ba ni ji ka la tun a ma qie ge li ka song qie qi ngan zu xi gui zang man xi di tang a cha lu da lu zhong su shu gan zi ti la tou ko qi mi nuo da ta na ru nin ji din de la cui gui ba yang cong ma shong ge bu zhu qie de yin bi jin ji ma yong qie jia ge jin nan yang jie me si a ma qie ge li ka song

0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Zhu bu chong chong chu a. Dereng ge nga da mi jel si bi na si lin qin nu. Lu chong zhu bu zhu mu na la dun ji zhu wa na. Rung jie jie ni nga shu jie dang bu di gang yin ba dam. Zan lin tu sang gu qin zhi ding ki ji qi dang bu di gang ri ji bi zhu wa di ni yin. Qin nan jie lin qin ni jin du zhu wa di ni jie lin di san nu dong ru. Lin qin jin zhu la ni zhu bu na la zhu wa di ni jie lin shu ji yin.

0: Senke nabazo. Xiaola, beche yubato tuyne che tuyne tuyne peche donwi ko xio juu yin. Nyewe lo xe ri, beche san tuyne tuymo maye be tuyne kuje lecha tene, shenko koyu ke lecha te pi che toyi peche je guni saba juin tu jurte, shede hin ro le dan, jangdo zo le, nyuju zoma, shenko myoko so lechi tuyne zowo xe be, jangdo tuyne ma lao ji tuyne, yeche je pinche do pi do je lecha ra hota denpa se ye. Loka chomche yanu zombi xiong o che, xe tam to tira che che rini dwe ko mambu dwe be, tira che di kwe xine penje che jitu ku hi chamne, pi che towe penje dan, chu che towe som xiong nyam to, penje yonwe zwe lin xe yi yo ba re. Te tang cha che, pe che che de tuyane che, xe xo chong de che mingye bi to xiong hong de tingsa xe de, sanye de ge che de tuyane, yo zon ne xe tong pi lu tuyane su, xo jo rinpo xe ba kunte tong yue. Lasan gao go le kum ji zhongi le ngay ba yina, dalwe dawa tongpo ne yibi bada, biwe ji che de tuyen zi shetong xie ce, dongu go chi ni tong nga jia yichi ke jie to jie tong ni jia sin ba de, du chomba le jia cha sonchu to zhongchu go pa yu ba re.
1: Lasi si chu yi tuyen gong ji le chir di ni, nani lasi go la shibi sanbai tokyo jia, yin yu nan bi ci mi yu gur nang zhang, zi sin jia shu bi lasa si chu dui di, sanye di gi ri ni dang yu gur nyan zhi jia, meng jian sanba ju yu. Dalui dan nga bera nang zhang di lai yang banggu coba da. Chong dui jian zi xue da, mang sur chi dui. Zhang zhe xie lui su, li nang thamang jie du dui di, zhuma dan yu guwa mong bu yi wang gou yu. Lu nga zin jui ji bi zhang, bui ji ri ni yu gu tuin li jie du yun kur shibu da, du yu cai shibu, sa kong shibu jie jie gu chi nui ba nga wi qi ru xin ba da. Li nang dam tuin zi ma la jun qi mi bera pi zong cho su xin ba. Yu gu zhe gui dan, xie yu li la jun tuin nga tui gu cang du xin yu. Shilonyi do niye zang alo, jiong yung jie jie kai xinang ge yu guwa ni lin xiu ji, metan che dun dong la zang si ni, yu guwa yung be, gur dong xiu jie jia la zang da, rin ni tuin li ji tuin zi rin ta, gur dong xiu jia da nga ji li gi yu.
0: Nye wi lo xie rin, pe jie sakur jie tuin si rin tong dambu gu dong xiu dong chang ni jie ge rin lang de tuin mar ga ni, san tui ban jo bi cie to wi pe jie te, gang da tenpo pe yu. Zhong yi lang yin ba yin na, Dalui dui ci tongpo, biu ji sakur ji tuin si rintu dangpo dang, tenjao juno ji mangju, ye chen yue ji zole rintu pama so, tuin tao jie ji patze jayu ji on tongpo le yu bari. Biu roshu jom ji chukhi kama citin ji, jaka to chin zu tri tang miri shada ji xa yu labu ji, jom lang sabi to, biu ji gongta tenpo po yin yue bi, biu jin jom ju la, we tong po mi chongi rui ji su bari. Zhoba tongpa. Gondosimba de ne, beje yubata tui ne, che dui tiene, pyeje domi goyin.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chomba namba, da gongla nyebi loji nyebo di nyina jiba bachi wangja beri rancha. Pinsu daji ji jilinbi loji ganjong danchou shiba tang jiba anga sanja tsirin tang dinzi jian nyiglinbi loji yongbi gotang shiba di nyiri. Chobo so loji di nyila gabo xiong na kaba anja choji jie gong anga du jian ni nga so tangra wa xini riko si chole ri. Ya chomba namba, da xiang la nan juji senpa bi riko shibi loji do long string kabar song yang shibi Nazilin cita de siobi, jobo tso gabo jobo yon wijiwa yo. Tadarin ka senpa pyrego sibi linci nola senpa po la jundo pa ga dawa lamo taron nobu joma do tashi pa mo so jia riko sibi loji tada siobi china pa nga zu linci na shobar gas shi jingin. Jobo namba, ta ngon la lasa jibong kang la yo bi senpa po la jundo ya pa yo la yo bi pa ma ni zu bi yo ma bunchi cho ma do lasa zhaji deko de yo bi zhomo cuomo la lu ji jimbi ma xiba de pu ni gso se tang tang xia wa lan zhu yung wi mendu xie ji yin si ta ji di nya de jing nian guo

Chobananba. Tanga tsui chantoni yinbi senpa po baga ya konga li ru de senju tanchi la po yuli jide nin sa di. Xianlaman tui ni lasa ba goto yo bi senpa po dawa la mo ya, lasa la yo bi chobo tsirin do nyama la, lu ji a po rung gupo shiba di po ni chimsa chantun tang nimi tsirin yungi mundu shijin si, da yi di nyan di jinyin go.

Chobanamba, Gongla nga tsunyam da nyebi lo yi nzibi lasa shiba di, senpa bu da shiba mo ya, royan ji shinkan lin cin ja senju tanji la pali ri. Da mantu ni lasa liu zhongzer do yo bi senpa bu, da hi tsirin ka kongda nyan do yo bi zhombo, zhoma zubi liru tanji la pali lo yi ma ci shiba di, nyan da jinyin guo.

Chobananba, xiang jie lu ji cirin la xi ba di, la sa qiu xiu zong ni tang xiang ni bi, xin ba bo lo zang gi, re go xi ni, pa yo le yo bi pa ma pun qi cong ma la pun ni, ge sou si tang dan xia wa lan zhu yong men du xi ji yin si, ta yi di nian de jin nian guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Lhopti Leichen.
1: Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Lhopti Leichen.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Yinqing Leikong, Kamke Longqing Je Sanda Chichi Leichen Ke Gengen Longzang Nima Yin. Tama Kamzang. Tini, Tal Hontu Nguema Ganola, Nansu Gata, Nai Tan Jenny, Ani Ta Matis, Chitin Tos, Kimahibare, Tatelayan, Ninginchi Pejata, Dajima Ganola, Tini Nai Tundin, Nai Dundin, Nai Jendin, Katendi, Zavishan Risan Rabuji Yobatang, Ani Tin Nani Jata, Nai Jendi Banda, Zavishani. Tene lobe teme sambo tra rani genze bika za sanji ba da tanju yen yang ta zembi dekab je tene inju bi dja je tene ci lewar shi ba sa ya tenje ke ta kungtab je ce den je tene pe je da tupi ke tene tenji ta deso tang tuk na deso la yar na deso ta dri na ani na yin jen de banda la tos ci kung tang tenba ji yin ba wata dey kwar na zuma dudu chi ke ba re Ani ta tende ke nai je yo ban de bi glu te ya shi ni ani na me ta chi chi ni jo par la ani ma su ma gi ti tong te ne yen ya ta jo su chi chi jin ju ba xie ba sa ya ni ge ta sa chi tang bo jin ju la ti bi che na ya da chi ba ten ba sa ya sa chi ni ge no la ani la de la so ba ge ni che ga na ji ni ge no la a de ba o ta de so ji ko ni ga so ma ro ro ji ge ba ten ji re ani de da de de ga so zhua san da bo ji ge yo re de de lo tang bo mato zhuwa te su jikan ni, ane sahi mata dechi xie jing. Zhuwa tangpo de kaan rei se dili ta pe la, nai jen de pa te la ta kong rabo jikan dechi yu rei se ya, te re. Ta te nga su, lonti goma ga nong la, ta ji xie xie pa re. Kong kaan rei se dili ta kong nong la kong tangpo te, ta sanji pa ki zai yu ki yung se. Sanji pa zai yu yung se. Ta te ki nong la, tani la de jika se la ming kang ka na se ya, tani nai tangpo. La de jika se li tang xie pa tani ying ba. Adenji kasa la xeba poro se ya tege samba. La denji kasa la che tang xeba tege nai yiba. Jungunji kasa la anin jungun sa xeba tege nai ngaba. Tene yang adenji kasa la nrevi sa xeba tege chukba. La denji kasa la teni xeba tege dingba. Tene che jawa na peba xeba tege nai jiba. Te chere se dira zao sanji ba gano na xiong bari. Tene nyingba je chere se dira tanju gano na. Minta te dang nye jine tenye rang dra tenbi chungi li dang xeba dang jen dang jungun jawa dang ni dang pepe dra ya dang se ya. Oya ta.

kongu tsatsi te la ndrehe la nga chi yang chi tribi do jiki juwaan kono la kanji ji teni ndrepan zeyo re se di la la di jika se la kongu tono pomo wo ro lo soto lar da te zo tsi nda da chi jang se ra traye to dan tami wo ye na minti jinta ji jar ra se de re to kono lo kongu tono pomo wo ro lo soto lar da te se ya ka cikang da nyinga kang ten yo pare se di la lar da se ya ndi ge tre je nam rang tang tre so so nginza shi ni te ya re ladak che te la gongo to no pomo ro lo so to te che chuchi yo che chuchi bonde chuchi bote che re na ladak te ladak che yin sa kyo zo tsin da de chi chang xa se ya ke cikang sima de ka kante hiyo re na gongo de hiyebi ke gongo la so pa ke che chuchi bote ladak yin pa ma se te so la ladak se ya ma se taro ko la mi yin yo re kan yo pa re se di la zo tsin da de chi chang se re zo tsin yang se re da de yang se re chang da de du per Tien dila cikang samba taga chere se dila, ane laddu je, mingi nanang te tembi. Tene traye to dan tami wo yena minti jintar je za cikang yeba tang ngaban de nyinga, ta laddu ke che ke jay yo se de ten. Laddu ke che te so te, jinju da yanju kanga ji se la, tene laddu ke che kanga yar. Ta te ke chere, tene traye to dan se vidi se la, traye hibi ka se ndi ka se traye de, yanju ta se. Yanju ta ke ji se la, ta nar to de jangi ba yin se. Tami wo se evi disi la, ane jinju me pa. Tendrik kasa la anar wo jago, yinsi. Yena minti jintar chaya, ane yema teso te rang rang su su go, minta tegi jinju kaan ina, tedan thambi go ni jago pare se. Tendi la ta dodo xe yaba ina ta, ngan son de jiwaan ga, tene cindaga, tene ladu je tre, sanji ba tsa koran no, nisi tenpi ga, niti chayi tingda la, ane nisi ma tenpi ga toda. La de chito dia, nini, chendo la de chichuki empathy eating. Tatin de la tandikas la la de ju, ming nana la zoti than that series and la any sutu pinching gomba de yaya in the kusumba. Jensen cheris and a sutu pinching yang, nikas a kandich no yere, said the corn yunder danger lardu, magoni heaping tadu. Tinsan zoti the trapana, ten chichings ya. Ta ko. Sati penji Kurang gogo, ta Kurang lan sun bayin, ani yundar tenpi, yundar ten se di ta tsa sanjipa la sakyo, tsa sanjipa ka yundar ka nolo tenpi ka ladu dan jik. Lo bian teni mati jana kata gandzi pi ka mago chuncha nolo sikhi pi ka nadu se ya di na, ni. Tingsan tayi la soba mambo di ka nolo, zotsi, zotsi, zotsi se ni, yon su tra de pa nda san da, ta Kurang, sati penji Kurang ngini hi ya ranuk toni hi ya bayin, nda san tenji mingi nan rangi. Kamdar. Yanji tribi doji kaya, zotsi nada chi chan se, zotsi dan dada teni, lada ji mingi nanrayan pa, ko tenji mingi nanrayan pa te, ani sada ji gomba te, ye yachin sun. Teni, dra jyotsu de cheri zanda, kondi keba tarag ji se, todan tamegi ji se woshi. Ta, todan wo teni papu peke, ani hama, ani gubo, lada ki chik gubo te so te, ani minta ka jinju da tambi go ni, ani jagi pa yin se ar. Tan dik kasi la, draye todan tami wo se aga, draye se ande, Shetan kala ina ta yanju tala kogi pari, yanju tala kogi pari, yanju tala ngan solo ani taras, taras e yuri, yanju sala sarayang se yuri, tara dan saras e dili yanju tada yanju sas e yuri. O na yanju tada san ni la tara saras e an dindri mi tagi bigi jinsen chere isi. Ndi la tara da traka ki traks e an mi tagi bigi jinsen kanda chere isi wa ina yanju tada san ni de ani rang so so nyuyir ji jinju kan hi ki jisi hupi kasa la, tini yanju hupi topji. Ani ko tsik to je drabang te ngali jako drapa lan jindu kuyo shi drapa lan jindu kuyo tenze yo pa yen zang ani yanju tate la taras yanju sala saraje pa tan deso tabi nan tsuyin pa yin na ko ngen che ju yige lo tang gano la ani ngen ju jinju yanju laso pa deso ju koro dra deso de sar shen pa ko ten kuyo shi dra sar shen pa ten pa yen zang ko yanju yar ma jago ko drabang drahyuk toni ten ten ko cheba chenpo ju ten kuyo Ta re dewe cha ta shi ji le, ane ko kecha ta dradang njawa la teni,

Tu ta lo lo la zep xiong zo lo nyu gu rong gi jar bo la Meng pong du xa na go po se ya Ko ju la ju nya sho da mi Go yang long la tu nya sho da mi Tu ka le ta chong ri ya Le ko ni e xiong le gi bo de Ho ko na na vi ki la da xo Ya ma go le la bo le chol mi Ya chi chi ba da bo le chok zog be ge tse la tsa me ge po chok me shiong ka di Son ta la ngon bar shen do te ne da ye ge kap ti ser ba tong ne Chon den do to zon ba Son me ge chon jak shen me yin lang go yong kof kor shen me te Po chok me shiong ka di ro ju ge chu ta shen ne Leng kar param de bi pa tu na rong rong ge chel la xiong ne Ga chi chi ge ngon to ne di yu be ge tu la Yi tu chis sar kong ba ne Rin shen se chis sar bo ge gong ne Dan ten top ge gel bo la ya la ma ke sar mo bo dren dur Chin zi dal ha an rong rong bo she ko rong Yili chungi tungta xanda ta nam yang lang nima ru la pu na Chi mek to rong karchin xanda ta dhargu trakpo sargi nong ta Uta lo rong xatin tanda marung du gin chung la an lang du da tabir chi na Rinchen se ti ki gong li tsor ikhya na Pum mishong ka di ki ngu ke Tar karbo nima de le zi ka chi li yi ngang to yok chang Ya ko re ngi sui fong mishong ka de Chi ta dung chen ki mu zhig li Lo trikwa ten bi mu zhig li Lu riva xe bi mu zhig li Zang sa dung zong bi mu zhig li Ho nyu yi de bi mu zhig li Tam ka xe de bi mu zhig li Chun la nyu gu rong ki sa xa lan Ro ta xiu cho rang ro jing Ta tam ra zong ki zung go ko jin se le tan da ba se yin ba na ngi le long sa be ka da u to ma yin jer bu lon da nyu a so na jer bo ke sa nur bu dan du po tu ma shun ka de ta la ka da ko pa che lo tan na le long par ka to lo ge lon da na ta chim sha se no la tan na leng la na ke sa jer bu gin gur ma an da da u la la ta le bo a bo ya a ta le li ya a ta la mo le ye bo a bo ya le lo ri ya ni te ran la he bo a bo ye bo le ne ya A teng sim shi la ye bo A bo ya ko kir ka ni ya Tu la shen chan wa bo A bo ya kar bo ke ya A men lar ma shi wa bo A bo ya kan bo gi ko ya Pa nyin shen kan la bo A bo ya kin zon ke ya A nyin ma shi wa bo A bo ya kan bo

Maji chao yi nang, rancho pyo me re di, loka di kya cho tan, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, nito tong zha ji yin si xie zi. Ta di nang ne, te sa kya ge dung di, manzo do di zong la, ayu nang ge, tayo tang, gong hai nang ge, si di, di re chi cha yuwa. Ti yin si go ya, yun zhe yang kar re ya si su. Ta de ngay ne, cha xia su na.

region leri ki chhe do thesa gyebe dung di la zambi ling ki chungje nyang ki gyebo si che su ding je cha yo thesa gyebe dung gi ta ji phang dang sin ne da che gang ge chang di la de di zong ba thesa gyebe dung phi be ki chim bu dyun ti ki dong dang da che su ne zong ge yo ti yin di chungje nyang ki gyebo yin si ding je chi che yo ni ne thesa gyebe dung ti ne na we ji zo ge ta ji ge chi chi de ma dung gi lom lu ge bian ju ge chi chi de ti xin mang sue da phe ji ta zong ji jiu zhe ge ji duo le xin ju che ge su ne jie xi ren dang de ha jiang ge qin bu yo ti yin du zong ge thesa gyebe dung ti ren dang ji xie zhe gun du ji zong xin si ti xie ge sum ne cha xia wa yin ne ya ga ge ma ha ba rat ne dog ju de ra ma ne dog ju de ti xin ta ji xi la ge chung ju ning a dong zu yu yi duo le ke ne ta ti phe ji zhe ye yo ma chung sung cho zhe ye yo ma 帮助中国忙不地界地的中同志谢用地中的铁砂界被中地特动外普通松起作起作就主义要来了庞战地也起码起码的主义要来地营地地他就铁砂界被中地呀人单情不记得

Koti na mu shon ki fari, ma ko na mu shon o re ca, ho na ne po to mu shon o pe ya. Shuto lengi deva na, tam kar che gu vi su ka te, e he me wo mu lan jo le ma ya. Lengpo nu pa tu yang sa la, a ka de mo tse ka jo jo te, tomi gi mu lan jo le ma ya. Do a hu gong. ki kachete yun yu ron yu lan do le ma andro dami ta alo te mo da ya ta so nam chi bi me he u shok lo chu chi he du du ri ya so de sho on bi me he yu ya bu mu go de ka hyo li par ti me ci to mo sa la so te se le su pi pe la da ya ngi te na di na ga sa da ja ka si me sho son bi na tam du ji tu ki ta ma a bo ya long cha wo le la cha ble ze la ta chu me chu na da na ser bo bo se la tum bo o che ya do ma nyam li gi nga ja te po a khu ni gi de bi sho o tu ta si se ni me da a ti ya do nga ko che gi na cha la me tu bi de no no chu che ta nyu ron ye la hyo be sho ya ta ne ta bu le gi de ta yang bo ne ma chang ta ze ye che pon bo ron ta char ge ni ya be be bo pon sho da la so o ye pa la kar bo ye ga de bo sho o chong pe na nga ya se ri bo ni bon ta le to mon chang bo ni ma chok pa du bu bo cha an se ye te ji ya an se bo ni ma ta bo ge te ra bo la ma la da chu len pa tu bo me che zu ji bi ya pe me chong da la son bi na pa ta ma o le re nyo ngi te re ma a to ko nyo mi ya da do le zo zo nyo mi ka de mo ra a jong da le

kche ka na chinring zehi ro kche ki ngansu lo ja yong por she te du chenyam rap tu ngen te pho na sipi kang ren zom kar twa to da na pong thang to na ro nom ya chi hi kang chu chen cha ro kan ro thu chen rin pa sang te lo khong ka ni khu ne che ka hya song hi ke song thum pu pe cha chor jong she mamo ton stilling de me logo ton piu chi ni sa thong la sun hyuk sa pa hi nam par she ema de hin she pi ro ke che ka nge che tu na mi yo ge thap hi ka la yu za che she tar ngwe nyen ken che tu bu nam ba ta da che che nyen gi ma da na pe jung lung thin nyen thin li khong khong ke lung thin che zong ri lu gu che thong hi be le chen ta re le chen ti nong to pe che zam rung cha ke de mi nyen nga tong lu zong be tam ke pi le ke mang thui che ren ni so nang dun phu zum cho po ta ji she tong she mi yin pi nam ba zu le chen dra jap shor tong tu kor mong ji ro wa he

Sumba na, lucha la yongda la tongtong tsa gu. Lucha yongda la jipa yong tongtong tsa gu de, piyara na chang chang dan ruwa tong, jopa rungko lan ruwa, gong la jopa. Tenja dhwasa la yongwa su tse na, luto jesong dan jara ne, nidong gu pe nupa jeting da tongto. Ya na, nga su lipo la jipa la tongtong tsa gu. Nga su lipo tong, nindong chamba xe lupa di, tikara lucha ningu nuxio jesong da tongto. Dewe zangala gong xe yan rang, wu chang xe tse ji, Chang yuane ngal suwa tong, nindong changpa xe lu na lutuk jie to. Nga ba na, kao jiwa la tong tong za gu. Chang rang jia nido de na, kao jene pingsan lang guwe nido jie yin ba tong. La bara ta kao ten ra, jia mato pe koyo wu nguo la wi. Nga cho jimbara kongbo guo tong, tra wang che ne kao jie rin jo gu. Jindin cha zangal pesa de, rao yen na kao jiso nes kete za gu la, momong chusa la ten ra ma song na zong. Chowna changrang cha ngwimi japa la tonong za gu. Lolian tong luto xinpe me, tawe rongxin cha ni yebe me ba. Minchu ma na, dawa chowne sangpar cha zipa cha la, lo jen ta changrang ji ngwimi jo na zong. Ngwimi jo ne da chi zang gu ji, da zi ningu nupa ten ne, changrang cha nidu ngu toba yen. Nda la tsumara sahi gu ba xe na, changrang cha ngwimi de ten je japa zang ji, nang yong guo chi ba xe me bara, lo jen ta jo gu ba yen.

0: 제바리 제제 녀셔자니냐 아래동 1인지 토모츠바 레잔 라싱고고 초도 남비 고야 자토지도 따동 효교 두고 총다 돈네 타상 총된 대회 떠대진다 이제와 자지리 너로 창도 종치라지야 나변 제동 닌자 나치동 나서와 처제동 주동 총마 리노 나변 대보 도당 말라노 제바동 나서라 매자 닌다와 대보거동 매자 따동 지지야 거치 고된 저데 마치 외자 따동 라자 자도 쳐다라 동도 모토동 리노 준제지비 시초로 말라대 바리 녀월로노 나치 종치라지 정체 티냥가 폐지 리시 띵버저네 너제 전청가 티냥 레디엔자 존내라 예데 녀노도 로노소제 동초 노자 쳐다라 휴진 동도 냥가 레가와 리게 접아동 몬초제 대통 티냥가 초아제제 티텐제네 공정 산토 제강 된저지 순치대 바리 Nyechara tingxin zong qiu xiongki soca dixiong la jizong yama sanchi sozang jiba dodo soca gingja yaba di dhe dong du zang la ca mene zingza dodang dong niyang hengu soca zetong su lo yung yongdara zhe di soca zetong su yongdara diba ma zi soca dixiong jie du ye la lingyo jo yaba ri Nye du cuna zhongqira jia nyanggu gixir jia dodeng nuba todong ki yongdara jiba dong yongdara du qi le misi mene riyang lo zhe dong guji zhe dong sangtan zhe ne lo zhe jiba di Yeram jia dodeng toje jibe nuba qira chan ye la kakong jia nyingka nguzhe nuba yong qira chan ye ba ri Singa nang ba zuo, ting di du se sanji nyingda xiu zara ta lin jie de mo
1: Nansha guli chan zhe zhe re Zagor zhe zhe re lu din zhu
2: Yu yi lang dor sa dun ba Gana zhi jie lo tu zu
1: Bejian le tu
2: Bejian le tu lin qi
3: Singa nang ba zuo gong kham zang Tata ne Pujo Longchang Nyan Chai Lai Kong, Kangki Longchang Chie Pujo Loto Hyo Jitui Tsuri. Siyam la Pujo Rang Chau Jiong Minzi Kang, Namre Ka Tsi Khyam Jiu Soe Zomre Nangwe Pujo Loto La Yezong Ne, Pujo Meta Lu Dawa Nga Pui Da Ki Ta, Zaka Tsi Pujo Kong, Ngu Trung Do Du Che Hyo Ri Lao Sa Hirang Nye.
4: Zizi, Dung Kowe Yen Zheng Ra Ge Tung Ba, Juka Nguyen Ji, Nyawa Yangu Nguyen Zhu Chik Bi Chim, Jia Zi Dung Ra Hing Po Zhe Da Chung Wa, Tsi Dung Nino Xia Yin Acha Ni Ni, Rang Di Wu Tup, Zato Tung Ma Ji, Du To De Chio Dung Wa Dang, Lu Tsi Ki Dang Tung Ba Jia Gui, Meng Tu Zang Yin To Ji Dang Ke Lin Zhen Je Chun Zhen Dong, Dian Min Bo Xuan Dang, Tian Xuan Nguyen Gu Xia Jie Do Nang Xie Gui, Tsi Zhu, Nam Xi Xi Wei Yin Acha Ni Ni, Yan Ye Do, Lu Yan Ye Ji Rin, Lu Min Dang, Gong Ru Ku De Lu Qia Mang, Wu Zang Ku De Tian Ye Ye Yi Qi, Tsi Ji Xia Ye Acha Nga Ni, Tsi Ge Xia Ye Acha Ye Ba La Ni Ma Na Zi Kuen Ge, Dan Nong Yin Na Tsi Dung, Nino xia ye ngacha nini, rang di wu tou zo nu bai da nga ba ge, wu tong go tsu xin ge. Dini, du tou du qiu dung wa dang, lu ci tang tun ba jia gui, sida yina da xin ku la zo li rin ge. Xin ku nung yina la da, qiu du tou la xin ka na da dang zhen ji do. Ani lu ci ji dang din ba jia ji do, da mun tu zang yin guo ji zi lin zha do, ka lu n zhen ju, ani qiu n zhen do. Da ma ti li ge, mo xuan do, dini tian xuan di yi la, ngan gu xia ji do na xia gu li zi kuen ge. Dini, bai da nga ba ge, ci ba zhu ge, nam xi xi wi ngacha nini, yan ye do zon da, du da de le ke xin ge, deni ci ji xia ye nga cha nga ni, ci ge xia ye nga cha ye par nima na zon na, ci ba ji do gu nyi ba tarang, ni na je ke xin ge.
3: Deni ci juab ye che nga cha so am ni, nima nchik ku che am tu son. Dab da zo, rang di ci juab ye ni, si di ci juab ye par, pom to no, ci juab ge pa ge nga cha so am ni, pa ya dun se, di ren, mim ji chule tang, yu ma se tong ze, ci nye je pa ge nga cha nga ni, ya pa mi rang gan se, ne ye la nye to zo, ya ci ji, dem zha cowa, Chachu rayam yinpibi duyu ter chulo ngongo ta chuxiang jiaju la tohna si pata dra. Sido siwi nuansi manjawi tablanpi gu. Ta pida nga pa gi si juabhi ki che nga cha suamni nima tripka kichem suanxi dao. Te nichem tina la suung du dabdaan jamza zuab ni dal tina ni. Tari pida nga pa gi dabdaat zuab di dao. Tini pida nga pa gi si juabhi ni pida chukpa gi si juabhi pa do pontao tina obu ki dao.
4: Tini zi nye ru la ma bi dungjar xie cha pa na yami xue chi nga no go xer simpung xiang ni lora sasui jo lang zu ni do. Harji lhote, rujie chamdang nanggore ni, yelam xiangxere, xiangxere do pungpo mungyo, polu zhubi ci nyingdang nyinga qi, ci gyudin lhazi kyunga. Tanu yina da beda nga ba ge, ci ba nye zhu la mabi dungqer xi, qia ba ba na yami xue qi zi kwe xinga, da ci nye zhu la mabi dungqer zo nan, qia ba ji ba jio xinga. Gasi di ba su nal da, yami dandali yina wong, qia gyu qianpo wong ri zi kyunga. Tani, qi la go le xie yana la, polu zhubi ci nyingdang, ci nyinga qi, ci gyudin lhazi kyunga.
3: Tene ta dawa riri la saach me lam kin juwa ka kham khe che chow te peda nga pan tala chansu na che la daan dar juwa mechu kham khe che bi yo cheer chalong so pa chi oma. Sebra tsi ji ne pasan ta pob chem kati te ne bi xa jay to che da lung pa che ba taan tsi judo ne lakpa taan ju che ser lo kwi so tar ten yu ya hai che.

0: ci nyeshe ne pasang yukar ka tayin nipi xaylu yoy do sije loda mawarhi. Ta peda nga pa chela chanso na nyua kamp xeche chote mech nik kamp tike chereze dao jumsi tela tine yo chela chalonso pa chon mangyo tse. Sebea ci jine pasang ta pov chem kati tenla nipi xajay to chad lumbu che watan. Ci jodo ni lakpa tandru chisar logui so tar tenyo yae chenpo reze dao.
1: Nini peda nga pa kashin pa ci kola xuyana la ci pa som, zhu, ji, jo, jo nga, jo zhu, jo dun, jo go.
0: Nyeh xie, Nani pöyüsü cüğüni, za basan, njuntu salam, yeni pöyüsü cüksam, za bempa, njuntu sami, tayin diye bu gelotu kütser.

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenglub barji gachandi, jadar mungshu lambandri.
2: Sekandam tso, gongkansang. Tata choje, sengko tsubi lenchen dana, po yung lungchen yenchen li kong, kanki lungchen je, tsenglub gacha lenchen re. Nga lenchen zoshong balo jayi. Tering ke lenchen na, tsenglub dan tunbi, seje, lunkan je, tar so gubi kwa tang. Lüpo zhongtian xieba le pianpa gang yu bi guo. Cengri dan tubi guo ni cha ci, jemma ru, dongta gu ru. Xia chun dada ge nying khan de tang lan cun mi ngang noba jeng yu bi guo so zhati xie yu. Xia la hi ti nan du nan xin ru.

Yamla xachun dada ki nyingkham dedang la tsomi nga noba je yinyo bi gosin ruk. Ma mabu rangi gongxi zunju bi junden je xachun ga xie je tsomi nga nyingkham la noba ra chachin tong yin bi xie je me. Nyingkham desung ge nyingka ne junden chowi xitra xachun la ra li yo. Genin cenchong che ba. Gomo nyingka denze kamara ye ten juki yin min su mar chani rani laso xe na. Cenchong xe ka lupi karden men ju santun xe de. Nying mōntō tō nyōnyō rōngā, kōchō shē tō nyō. Yōrōng tō cēnchōng shēngkē jē chākhīng tō wā tāng, nying zhōng zhūkhyō jē nying kān nī zhōntiān tā ngā sō shēngkē lī dāp sōng jē tō wā tāng, tā nā lō bō tō khiān sā bā tāng. Nying nī ngā chā tā nō māng wū yē zā tōng chō bā. Wā jā tāng jā kō, xā xā sē mā sō, nā yōn chū yō dū zhōng sā wī yē kio zī tāng nī chā zī zhā wū yīn. Ngā dēng wā jā pō rā kāng tōng nā, ngā jī chā ngā pā tōng rō wā tāng, chā zī nāng shī rā nō chōng zō sē. Xiaxia simi qi do na andan dan zha wara cha zi ngui zun jian na rim ji cha tu dun ju sa ba dan cha ti ge do yin pa za ga ci nying zang ga la. Som ni yu rung de zha ni ngu jo mu ji ba. Nam ju li ni su de zha ba dan zan ju dun nyan ni ka bar zin na nying kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu. Nying ni xia ni dan zha wara je dar gui na de dar nu ba din bi. Yu rung bo ngu jo ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nu ba ji gen tu song ni. Yung zang gu naa u tsang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yurun de zhang naa cha ki yu zi jedar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong naa nying zang ga ba dang ta naa lo wang ga ba so jang zhung la. Yan ni nu xiu dang sen ka ma dang ba. Na yu naan du jun le gar gang a che wa so la sen chai che wi nu xiu na cho che yin yu. Kong zhu la ba dang sen chai ri xe du lun pung gu nu xiu gu zi shir dang ni. Cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kong ba ne, nying la jia ta guan ba dang cung. Yu rong bo sen kan ma ji ba ma la, nying zin zhong wei nian kan ne, sen kan zhuo nang jian li qie wa dang, zhuo nang qie zha zi, ta na sen jiu nu ni jiang zhong si. Nga ni ta ma ten ba, ta ma nang ni gu ding ki cha za kong du yu ba dang.

0: singa jobna ba kung kan song da da ji ji singo zu bie le jin de ne bie jiong long jin yin jin le kong kam ge long jin jia nga dang yi ju bie xu lam xi bie le qin zhe de ling ge le jin na din jin xu bie gun zhen ne bie zhang xiong jiong si zhi jie wen bie jiong yi ma dam tu zu jie zhu xi yuan ba nga ri sa ge xiang yong yu zhe zu bie cha duan ba ge ge xuan nan do ji la yin xuan nan do ji la ne Dura gongmi lora dungju nang, bejong ngari sako zanda zongka gogi nashul ramdo tongmi deta pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin, gaki yangda dangro ni, lopchungka gotien ramba na, kongka xiejujia jenchar tiri. Lopchung loren zhugba tuanji, chimli jia lingin chadu babdi, lodan ronsan yogu xiongyo. Wanjang kongka semji tingni, mangchwe jia xiebyi la yin dang mandawi, Dongwa Samu Hik Xie Yin Yue La Yin Yang Sadar Jia Yu Zer Ri Gui Zhi Damlin Sola Yang Yin Dang Mu Jik Bi Zewa Samu Hik Cha Yue Derin, Bejong Long Ching Nin Ching Li Kong Kam Ge Long Ching Jia Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xie Bi Le Ching Nang Be Rang Xiong Yong Si Zhi Jia Oyen Bejong Yi Ma Dam Tun So Jia Zhu Xi Yuan Ba Nga Ri Sakul Xiang Yong Yu Zer Cho Bi Cha Duan Ba Go Ge Xuan Nam Do Ji Yu Zer Lam Bi Ding Ge Dam Ju Li Jin Gang Zha Xik Ju Kong ngari sakul xiang yung yu zar chobi nang xiong min dang. Du nam xiong la tomar ka dik to cha duan nang min gwar so jia dam ju xio jin.
1: Gye sona do jila kamsa gila.
2: La kamsa.
1: Gila gui dui dam ling dang anzu di chap zin tong zhe chap ni zhirwa gila.
2: Ong zhe la.
1: Da ting du gila gila anzu long zhi sing ge so la ya. So so ngo zhi jida ya. Anzu xin bè da ya ma zha ya ki ngo zhi jida ji gili. Ani gila ngwa lang anzu long zhi sing ge nama so la ya. Gila ge ngo zhi do zhi xin na gila.
2: Bè se. Nga ming li cha xia xa na. Sona dor chi sige.
1: Bè se.
2: Da pa yu li cha sona ngari se gu zan dan zong ki. Zazhan chong su se sene dinere. Henda ming nimkyu ne nga rake zomzi tole ina da dinere tole ming dikar mangche wajil kukye wa suna torsi sdeg war.
1: Kukye wa suna torsi?
2: Kukye wa suna torsi. Mangche di di gyaga rinpa tangpo zomba po kajin gen suza la sin chang yishu. Tanda nga di nyung ming ki sura di genak tupsi di chi. Kukye ta nga rang kesa ta caza chachang di da kukye gomba se se. Nganzo di la ta nima tangto ka ming dikar su cho ta pusi. Di la yang zarang nyingba se war. Da nga rang cha cha suna kubju kungi lul nga di tanda ngari se ku ki lom ting ki te nang da tanda te lop chung xie xie tuk si te bre di chi tu tam ta nga chen chen zi na ki xie xie su ra xie ma to cha chang di lom ting ki lop chung ti nga cha chang xin yo ma re da nga su su nang ki ta kang su ra le gai kyun ko ku ta dun che nim da lop chung ta kyo si dun yo ma
1: re di lop chung di dun yo ro ra ki
2: o da lop chung di dun yo ro da tanda ri ni chu zi se na ta kar nga tin te ra si re da di rin nga rang chung du ni kang su u sun gu chu tam ni tang tam chi tung ri di ri di Hachangi gawiyo.
1: Rwa gya.
2: Kari ngon, didi zama nganzu ta nyendri nang siya la tinte jitang gombo re.
1: Rwa, gombo re.
2: Mangchi wachi karchi korsan tanda di yo bat, nima jinxio chi kyo deto chapa bje mangchi tinte su war.
1: Yes.
2: Hen didi zama nangyi tanda gintu ten la xiang nye ta gemi ma la kongyi ki di damjo ki tinte di chi yo, chapa ki tinte chi. Di yo di zama, di amchor tuksi nyenje ngarang ki tengma chi didi zama gila kongyi ki ta zamcha di ming tinga jeja. Dito zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks maal dhapaak tog ne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakay chen tan ting sa wara
1: kura
2: dinde chiki chik ngulu pe ngara shui chik dinde gina kunyi ki zamcha chik nge peti shui bi ngang su dito zama loza tangdo kandala tsewa chik nimu di ta su su ki mi paso la chima kyu ki paso di chebra tsewa nyi li yang kol tuyen macho ki sora ta ngang su luk su su mo su dinde chebra tsewa nyi li chik tang puinja chasang tsewa sumne chik chik dungmi chasang nyambu zom chik soga nang dinde chik gugab la nge di chebra Tang ni robot je yu ge san sin su wo ming la ko de ni nyam do lo ti chang ji lo sa ji lo tu rob su cha ri ani de ya mang zo bu pe ta ga nang da de ya pe ding zo xiu ji
1: da mang zo de ni ji da ji da no kon bo ji da tong ya de pe kon bo kon bo wa
2: o di de ji
1: da dang do le ani chi ge me ji ge de de chap de le ji ga zo da ma song de xi bu yi ji ro
2: ji se re se din de tang ngan zo me ti ti zan ba la pe de da ji da chile ge din de kang so ju ze chok pa se ya dang din de pe de ani jong rim be ge din de yong ni ha jang ge jing ne sa da ming bu ji ani ha jang kon bo re ba
1: ro
2: din de yin de mang zo gen de lu de ani din de ji gong to bi se ngan zo din de chu ji da
1: ro
2: an di du ne ngan zo de 乡长的尊敬古地的这上面的点就也不写的他建议的别名是也不读的老大的人按住罗塞因那张刚刚说刚刚说刚刚说的人的点的他们就不写用啊是给这点的穷嘛按点的他们没有控制给家比较好了按住的种族给罗穷的点的他不

0: Gojo tamne dine jinang dine o ta sisu dine ji yob da konzo dine ze be de ngarang ne ma mangzo nang de ba kang si o mangzo tang ti dine yu asam san de se ba nang ko tin ka sing ngo so ta mi dro gor ba ngang zo zom je de ni ji ku gar zo zo zom je ji dine ji gor je bi ne mi za ji gor je bi ne en de nang ngo yu dang kun yi sung je je ji mi ji yong gor ba en mi kang zo ma me ba ji kang si le ngang zo yo ra se ne yong ma ro ba en de zo mi sung je je ji yong lu zo ma ani mang che bi nyam yong ge tok geng ge ne ngang zo ti ji yo ta ngang zo zum je ne ma zo le ga de le dine ji to bi yo ra en dine yin de zo ma ngo ne ta le ga de la ga xin de wei jiang jin yin cha cha lu be dine ra si o dine ra si
1: tam ju da kare ne ko zo di ji su sa che ya di da soe ge da chang zo wei ne le dok zo di ge ji ma duan ya ge dine ji am yu di le do ga
0: je xia le xia
1: si bi ya zhi xie ge yong de le
0: je ta di zo bu ji ge ra
2: gin sen na do ji la ji da ba re cha jin tong ji dang 괴주담린소잠취망보첩된논용신첩용종기망비콩가첩된라딩교첸보낭규론데다게른콩기랑니제첩된시비람버셰다양양시진여원나차용희가디딘도첩된시바르강을강다티시담다바라랑니제이라키무휴제잠자디공인히나데링 Bajong Lungtin Nintin Lekong Kamke Lungtin Jia Ngatang Ngi Jubi Hulam Hibi Lechinang Di Gone Kata Xijin Yuebi Cheji Mun Tuito Sinang Yueba Xio
1: Gena Tirang Gita Tanda Zamja Da Mambu Si Zambarwa Ndi Nalo Gena Tirang Gita Zamja Mueshu Jio Mare Gena Tirang Ota Di Ngunti Yagudwa Siya Tende Gena Tirang Gena Tirang
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Chitang Nima Chik Dujul Nansu Nimchik Nansu Siyomar. Taku Chik Chin Karso Oso Lo Chungpo Sembarwa. Ko Dichi Warwa. Nima Chik Le Kangdar Kunjunto Mepa Tamjo Chik Rang Chapte Oro. And Dinde Yindu Orang Su Chin Sem Nyobie Sol. Dinde Chia Se Che Pe Din Chik Mito Samba. Tamjo Ko Sholay Chubdang Chik Zamja Chi Warwa. Dinde Tamjo Chin Kone Shuk Gatsu Xie Na Takarang Re De Kun Injimi Dil Tuyin Dawa Chik Tse Ndawa Nyin Chik Lak Tse Tse Dinde Pe Chudang Chik Ku Gyumzen Karo. Gyumzen Nga Zumi Punjong Ki Lo Chik Tsenzo Chi Yon Tsenzo. Ani Kese De Nang Chik Gyun Cha Chik Tuyen Pe Na. As a book, it's an open to tell Yabu Chung Mindu Ming the Trigger. Ko Yabu Chung Mason singing sushi. And Tindin and Yundu Samata came like a Samjat and Tindu to Samon Kali Chimbu Yore. Sensor Chimu Tinajik Shugo to Revenum Choku. Jason Kali and Triminazo took it. That last part of Susu Injim is a case of Junan Kang Manzaki.
2: The young Bert no Kutja, Shing Kam Kaying Jan Nari Hi, Jel Shenanka, Tinjo Tibu Kansar, Tachung Muga Tung Yordan. Dalung Navi Tuyol to Juyo. Gin Sunan Dodila Chatuna, Rangi Jupi Juta Lambundi to Nashe Persum to Gadin Lala to Chibi, Lam Tunja Gibi Hini, Mondaki, Chenyon Yola. Konan B, Samji Machapi Gadin Wo, Gin Sunam Dodi, Juta Lambundi Yong, Ja Ji Chitang, Kui Genyon Su, Ru Yu.
0: I'm going to go to the house. Ti nyamnyong pere de majung songsa na tanda pa to nga kandis tongi tongsa na nganzo gyuze de so kyejo de so til ka tam de me ta pe na nganzo sore de damnye ge toi she chapru jin shi ge zeman cha ma jo sore jin ngari ngari ge shwen de ngari ma to shen ba cha me jo sore jin kamba ge de ta shwen zo se de ni me ma to ko nganzo cha ma jo sore din de sore tongi de ene ko cha nyom yong ne ko bo ge ne nganzo gyuze de be ya le gong do le be tor tang go tongsa na sang mon tor de shi me dar sa de sa gong de le ji le re ma to ti poyge ding ni man ses me yo da dan da zuba la ming zha chue be de gar chung de sen ngri gi xuan se de ming zha chue bu xie wu chi chung ga da di ne sun de da dong an zu da mi zu ge na ba nang ngri le ong xuan de ma do min du a sam sa ngri ge du song na xuan ma do min du a sam sa din de na bu da ngri le ke jun de me dan da ne se de bu rang le ke jun de be ni man na nyam de mang bu chung xia de ya guo zi se ya da zhong se ya da ru dong cha xiang xie ba xie ma se ya da Tak ini, macam mana tanda dina, mereka tu nanti nung tengun tisu sama ngan tu di mangzong nang judi sama tu nanti cekori. Biar cah cah songsen tadi, tadi kau, neling, yar sumba, korja namdong, siapa siapa, kerja kiri, senggol kiri jenja. Jemin nang sok tanda ngan tu, mumi jinne suja nang lugu aja, tak dahar apa cekori, mangbus. Tadi ini, kasih tanda jaga rumah nang cuci, kasih jong rumah nang ru simbol, tak kasih tanda segur rumah de, tak segur rumah de yar turun mutu je.
3: I'm going to go to the house.
0: Ani tangan singe ngarang ke mikisang botase kintu de la sang ni te so sama ngone ngata mes de na la so so ko ka so de chuma so ma to ngone tang tuk jin mbi pukur shupe me me ti de ngone ta pe kedin sam ge mi cha betin de ngone ke na kon se sang ta ta na ken so la sang ni cha cha so sang ta ngare ngone se sang ke la ge lu to ang tang bu de ngai so bor ju sho de ngai so bor ke la ge tin de so ta te de sama ke la to sia to sang ngone ke la na sa sor sa bor tin de ta suzu gunda suru tinzu haku mi sen suzu buru ki haku mi ebra ta besan suru se tinde yubra gobti di langa nidong chuksumdu ane nge tsamja si gena ki bunjo nindirin le gunglu di chiye sunga losa gongso la puyusu ane di taga shio se genpudun la ta gongso lepsu bunjo nindirin le taga lechu ane de tu tsamma nge tsamja ang tangputi gena ki gongso tuinji ane tsamja yabudu ane di goyo silabre ane shuu gulu di gokabu yabu chung masung ane di siyabre siyazi yan shuu gulu siyemba zi le
3: yung nan sego jumza karchim san, di tu zam gina nga decha supu devu rang mida, ane mingang chik chuk yu sos pina di chi isho sa, nyeri lingung lu zin zon nang di shuk tobi chi isho sa. En nge ang tam decha nga gina pina dhu, en gyuni gina nga kawa dinde pa jib du zamban, gina nga nyim chik en tang yung, cesang du zang dinde chik ma dhu mayong kengen sa ki gina, edu jem na. En di nga pi di tolu nung di gendo raga zam jata nyam do kechi pa chik chimra, pi pi treba dan su chik ane, Dukse anyan dan anyan suru cheche, duzo ku tinte shubdele yakbu chi dima chungbu cheche, dukse lebre. Ani gena nima chik kawa le chung kawa yo su, ta nga titu zama nganzu mina, ta shencha re chik chigo wara, te. O titu kanga kawa chile, te nga te yo, te gena kante to nga nangda mindo, ta rang inji minji hurta cheche su, tinte keche cheche, te nima nima re chik dukse mehab chato. Ta nga ngone nungkyu kye kwaya rang inta mezi tena, ta ting ngone kong tuk pe jinen sura dukse, ta chaya yama kokab sura ma chung, ta ting pe kong Tuk si limbu shu sa zuobu si re na, tanda nga rung nungyo che se, tuk sembe nangbe, mezik pe kunun gyube sura si tindre lele kye kyo sura, o tindre yina. Daga nang shingi, tati nga re zamja tong na yina ta, tindre ke tong na yina. Ta ang tangbu, nyewe de xa xa xa nang, tindre tangbu nga, legung na yung tui kangde la, kunzu ki nga tam yi, kien cha yang la, tanda nga zu ti, legung ki kema tsuk zu, kema re. Ti tang, an daga nang shing tia nang ke tanda, kien kunga kema se ta, ke san ruma. Dawang du sang anzo tsokso shunpa tan tenzo kyangken re tenzo kyang ta ngarang ten gyuzay ki lambu tiyaten tenze si duksa lep yung du zama khunso ki guwakab sen na tra ta ngale tenze si mezi ki lamdu soso pam tenzen pam ma pa pui pi shubla anda khunso nga mezi lamdu su tan chitang di meyabi ina tanda mangso ka na rang le yorba ko ta ngare ke maso ta tenze si ki lambu gyuzay ki lambu tenze si dun ta tena nga nga chiye ma chung seye keke diye me me ki guwakab di me ki gyu nga tonda la ngos legung na lugi gyuriye tonda la Sosu kembe nanda, shuyenba chasangka rup-rup chechebe kogab tenda chite di chebrawa. An te susang mungu nangar sem nanda, tenje pang palpo ni, ta pama angyeba di yin asamsangka nabachi yungi ngone, gari yin sangka, ta tanda ki sosu di yin dema sen nanda, soba tenda chen yungi yate ni, khonsu kati nangarwa.
1: Gela ki tukji lembe yuta, shusha ta gela konama sunsoa, tena yang gela kiraage ichi yang, pe zayn da, kanyi kese chenjo le ta, gela kiraage yang, rangi la yang tukji lembe shuwa tenda ta, yinsi bujigrawa gela.
3: Re, ta ngara ki. Mezi tiye nangla kashin cheze ke, shema tangi tamju te, gyuze dirre ke, lambu tiye tenwa nge, mbezun khurta cheze, ta tindre ke tong naso lekye kangpo todo ke, kong nambu tsul, tine tindre zin chaye ma tosama, ta ngosu tindre tong ne, shungma zonga.
1: Yes.
3: An ta tindre ke mbezun shuk chenpo yora.
1: Yes.
3: Ta ngare ke kong sem ting ne, ta ngone poge, shema tangi gyuze ina ta, shemba ke tong ne ina, kangta poge gyuze ke, lambu tog tila ngare ke ta, shemba te kang chakcha chepe, yal kong tarpe tang tobe ke sem shuk sora che.
1: Yes.
3: Tindre ke semba si kyar che. An kwa nasol mi tukchi lembu shuye zamaadu. An gyu ni tinde shenpa tog nasol, ngu tog ngay tog nasol, gyu ni chungma zonga. Mesi dapa tinde nyamdo dunje deyen tisi yuwa marwa. Ta gena konyi ngano puyeng shenpa tam ang tangbu tam nyechani. Che che tanda pato longu tumna ti, longu jeju kende da tukchi lega shakli ti nangche de. Tinde yinda zom pe gang manza ke pe kono. Me to miro mi leke gang manza mponyo wara. Tinde shansu puyeng ta tinde changma kani. Megita sa changma ke lopchong chesa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde shenpa tinde
1: Yes.

0: 시비 랑이 집에 렌치 시비 랑이
1: 만주 렌치
0: Lechang chobo choma cha, kinkan song, che chi, tata ningu chobi lenchen dana, pe chong longching ningchen le kong, kanki longching che sibi lan yin chibi lenchen di zhi. Teranka, sibi lan yin chibi lenchen no, sibi zong yi da, sibi zong dam, nga da mi zhe chi nan si lenchen song cha zhe si gyo, san la, si chi nung duan nian shu.
2: CB 综艺
3: CB 综艺
0: 刘春主播这么测，这人个CB综艺团队就成龙，顶下拉萨努的罗琼罗春主编罗马出席这支笔，我也爱我CB综艺党。 Tengha, lasa lalu luchung lo zhin nga bi lo ma du zhi yi zhi bi. Amma, che gili ka sun si bi zong yin yin dun zhi yin. Ngui la, tengha, lasa nno di luchung lo zhin zhu bi lo ma chi si zhi zhi bi. Nga yi a wu si bi zong yin din dun zhi yin.

0: Senke nama zo. Xiao la, bie zhe yu ba to dui ne qie dui tui ne pi jie dong wi guo xiu jun yin. Nye wi lo xie rin, bie zhe san dui tui mo ma yi bi tui ngu jie lai cha di ne, xian kao kuo yu ki lai cha di bi cie to yi pi jie jie gu ni sa ba jun tui jur di. Xie di xin ru le dang, jiang dong zo le, nu ju zong ma, xian kao yu guo so le qi tui ne zo wo xie bi, jiang dong tui ne ma lao ji dui ne, ye jie jie pin jie do bi dao jie lai cha ra ho ta di ba xie yue. Loka chom chie yang lu zong bi xiong ngu jie, xie tam do di ra jie jie ri ni dui ku mo mo dui be, di ra jie di gui xin ne pin jie jie ji du ku xie chom ne, bi cie to wi pin jie dang, chu cie to wi som xiong nyam do, pin jie yong wi zui lin xie yi yu ba ri. Di dang cha ji, bi jie qie di tuen ne jie, xie xiu cong de jie meng ye bi do xiong hong de ding sa xie di, sa ne di gi qie di tuen zi, yu zo ne xie tong bi lu tuen zi su, xiu ju rin bo xie ba gong de dong yue. Lāsāng gāgō lē kūm jī zhōngi lē ngēbā yīnā, dā lūy dāwā tōngbō nē yībī bārā, bē jī chē tū tūyān zē shē tōng shē cē, dā ngū gō chē nī tōng ngā jā yīch kē jē tō jē tōng nī jā sīmbā dē, dū chōng bā lē jā chā sōng chū tō zhōng chū gō pā yō bā rē.
1: Lāsī shī chū yī tūng kūng jī lē chēr tī nī, nā nī lāsī gō lā shī bī sāng bē tō kio jī, yin yu nan bi qi mi yu gur nang zhang, zi xin jie xiu bi la sa xi jie dui di, san ni di gi ren ni dang yu gur nian zhi jie meng jian san ba ju yu. Da lui dang a bar nang zhang di la yang bang gu cuo ba dang, cong dui jian zi xue dang, meng su zhi dui, zhang zhi xie lui su li nang tan mang jie du dui di, zhu me dang yu gu wang meng bu yi wang gou yu. Luo nga jin jue ji bi zheng, bie ji ren ni yu gur tun li jie du yin kur shi bu dang, du cai shi bu, sa kong shi bu jie jie gu chen nu ba nga wei qi zhu xin ba dang. Li nang dang tuin zi ma la jun qi mei bar pin sung cuo su xin ba. Yu gu zhe gui dang, xie gu li la jun tuin ngang tui gu cang du xin yu. Xie lu ni du ni yi zang an lu, jun yun jie jie kai xin nang gu yu gu wa ni lin xiu ji, me dang chi dun dong la zang xin ni. Yu gu wa yun bu, gu ru dong xiu jie jia la zang dang, ren ni tuin li ji tuin zi rin tang, gu ru dong xiu jia da nga ji li gi yu.
0: Nye wi lu xie rin, bie jie sa kur jie tuin xin rin tong dang bu gu dong xiu dong chang ni jie ge rin lang di tuin ma la gan ni. San tui bang jiu bi cie tu wi pi jie ti, gang da ding bu bi yu. Zhong yi lang yin ba yin na, da lue dui ci dong bu, bie jie sa ku ji tuin xin rin tong dang bu dang, dian jiao jun no jie mang jiu, ye qian yue jie zuo le rin tong pa ma su, tuin dao jie jie pa ci, jia yu jie ong dong bu le yu ba ri. Bie rong xiu jiong jie zhu xi ga ma ci ting jie, jia ka do jin zu zhe dang mi ri xia da jie xia yu la bu qi, jiong lang sa bi tu, bie jie gong da ding bu bu yin yue bi, bie jin jiong jiu la, wei tong pa mi chong yi ri jie su ma ri. Zhu ba dang ba, gong du sen ba di ne, bie jie yu ba da dui ne, qie dui tian le, pui jie dong yi guo yin.

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ chung hiya jwe tang jia la zang si di. Mo ne di ka ge chi di ni da ming jwe jie pe yin zui ba da. Gin su kang da, zhong se du wing gin ming jwe si ba xue ba. Lo zha da ngui kang do, chi zhe che dhe ru zhe si ba xue ba. Chi zhe che dhe ru jie nian lang pa lin su xie yu.
0: Ga wei bin yu du li, kong lo sim de wa jwe yu ba ne. Sa ne di gi po me chi de tong du xin ngui sa du bi sa du xin ba da. Mo ne ji ma chu xio ji zhong bu. Mong du song wa, mo ne song ji nong za ji, ne do mui ji nga we cede du xin ba. De ka ge cho chung ka ge do dam ni re yin, ye cha su xin ba so xiong ye. Nian cien song jia la zam ri ge ga xin be zin le, sa yin de, ze wa sa mo cha yu ji. Mi nga be xio le den yun zhi nye yu be, chui jin hua ye, nga yin ni da chan dui, ne kong do ne do mui ji tan chung xie ju yu ba ri. Kong ge sen su, dao ge wei dong tan chang yu la cho xie bi yin zhi de da, nga ye tenpo ngin yu. Senki nama zo, gong da seba de ne, be xio len yun cha dui yu jiang, be la ga yin, zo ta me ji bi guo yin.
1: Senki nama zo, xiang la ka se dun jo ji, mang se re du zui bi guo ru xiu jin yin. Jiang da ta chung xiao yi ge, san bai tuo zi mi yi dong xin bi, me zhu gong ga ge zhu si, za ka zhen xin ngon jiang tuo jo yu na. Mang ba xiang dan zhong chung ji yu mo ki san dao yin nguen ni jo na. Bang zang ngui muru jo ba li jiang, ga chur chi wa ne, rang ni ji la to ka ba du, zhi yi ka se ngui gu ra, dun dong ni jia lai ba ra, ngui kang ge cha chen jo wa di yin ba zhi. Ge zang da wa yi, rang qin jian zhi ni xe za yi la, ka se ngui gu ra, dun dong ni jia ra ba, ca ma qi lu mi ba ra, ka na long du. Ngui di da ge, jie ni zin cha nyu tui ba ma zi. Ni ni, ren gong mi ya nyu tui ba ra di, dang ge si ju zang bu yu zhi li, nga cho xiu su yi deng cui jiang, di wei qi zhi xin song hi, song ba zhi. Kezan dawa korjia tangju na, mertu kunga zonga. Silo nintu nihe zanga lu, lo korjia njeta mamu kase ngu jubi li dun la lin ta ura du zhen zanghe zhi. Dawa zi bara dami do, tami kase ngu di mang pin hing pin jia, ka jie guntu jia ma la ju, hing jubi ka na lo kien. Renzi jie na, zong di yong jia hing ju du chang, nintu jie jia gaji go ye la, kase ngu gura chen nin jia zhu jiri nga dang, zi tu zi jia zha ba. Dida nimi gu ni hei hei tingkir si bi zhi dang ma ming gu zhang ji dong ji jia yi zhi hei ji la qi yu.
0: Si ju zong bu mong cu chui duen chu ji da xie gi sang xie na. Dian yong le dian zhu ga, nian bu dang dian di ni dang ka zha ta mi ba ri. Dian ne du cong su sui, le ra xie jie xie ba ni, ma zhu xie bi nyang ju xie bi ge chen xie de to, tong mi xie jie xian zhi yong zhuang xie bi ba dang, zai gi ma le bi xiu ri la xia yin nian bu xie ba ni. Zhi li gu song jia, Mishu pa dwe jo yitzi jo bi, kasa tsegi lanle dawi pa soje, luti tsoma yongzho kasa xe pa diri. Rindu gong zhong zui yume dawe, yongzho ni dure xiri, zhong zui dun cong so sui, nredang mamo ga zui yoba dam, deda la ngu ga zi lenju yoba, sa tinti tom to ji sun pa dam, kasa ngu dwe ri, maro gong ga zong ge, kaji kun tim je te ga dwe ta lanle dawa dam. Kasa ngu deda, zong no si ne hinro dun cong ge ngu gong ka no, te gar jia de, Bado nyawa dang ye jie, nyong che jie di ne, mayin wa xie xin. Gazo dang we nyong cho sami, nyong che ngu laba manjo gong. Chinti xie mayin ngang, nyang bi sen chan yong gi yue. Dacha, Tega kano lupa maze, lato kapa neja tatu ju yue jisomba tang, kongki tata nga tsue no lu soju ma to, dejen je leka tsoma, sikong ke kwe di yabo xe yue jisomba re.
1: Yankin jajibi zatang to, hingpin si ju, zui long ke dan zha wara, qingcang chito mabu che yue, mezo gonga zon, hingli zong zai dang, cire la zai ju ji, zhenyun gen ke wii. Gondai jimara, hingdara mangpin si ju ka, mantui dunchur yabo xe ba tang, kase zui bi li jim, junqin mi para ci din to dongwa. Xia天我了地尼,若里拉冰之零年用啊,加修习习地。所差团里了地尼,先主本北平天部党,熊州狼都学本,先至没把下经营给松巴党。这是卡森与追巴党,若地是团里是月比本家四句级,这一季度卡森登塞作为地尼,刚军撒队里遵雄就接碰队了雄琴,从马拉,卓西新党进行月。
2: singing number 2,广东新闻的呢,开始短缺节,忙心人都准备过了你。谈的林青龙这支视频,南端恰当动车所,林青的总政经过了喇叭电子档,林青做休闲间这些孙拿档的心意。将来刚给龙城节这支视频,林青已经当难心入。但也没。

Koti na mu shong ki fari Ma ko na mu shong ore ca Ho na ne po to mu shong on pe ya Shuta lengi deva na Tam kar che gu vi su ka te Eke me wo mu lan dro le ma ya Leng to nu pa tu yang sa la Aka de mo tse kan jo jo te Tomi gi mu lan dro le ma ya Do a hu gong kachete yun yu rong yu lan dro le ma dro dami ta alo te mo da ya ta so nam chi bi me he u shok lo chu chi he du du ri yang so de shong bi me he yu ya pu mu go de ka hyo li par ti me ci to mo sa la so te se le su pi pe la da ya ngi te na di na ga sa da ja ka si me shong song bi na tam de ji tu ki ta ma a bo ya lo cha wo le la cha ble ze la ta shu me shong na da na ser bo bo se la tum bo o che ya do ma nyam li gi nga ja te po a khu ni gi de bi sho o tu ta si se ni me da ti ya do nga kor che gi na cha la me tu bi de no no shu che Ta nyu rong yu la hyo we sho ya Ta ne ta wu le gi de Ta yang po ne ma chan ta zi E che pong po rong ta char gen ni ya

0: dana deshi chi sabyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin chi hingsan daru peptong.
1: Dani, chela banyam chi chua sabashi jinsi.

Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xi ba di, chando ni yin bi zho mo zha xi ba mo yo, ro yang ji xin kan lin zi ni ga po yo bi sin ru tan ji la po ni, to san zho po yong wi, mendo xe jin yin si, ta yi di nyan da jin yin guo.

Chobananba, taso nyebi loji ngayi wongi shibati simbabo jiangci jia reko shileri. Xiang la payo loka janan zongni yinbi simbabo jahi chongmo ya reko shibi loji yi ji meilong shibati jinyido. Loji di kongka payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchu do jomo basanji la pani changma lwidi sinxin yungwi jahi mendu shijiyin si ta yi di nyan di jinyin kwa.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi naso nyongri nang tukiri.

0: 你原始为若阳。
1: Tumwa nama tsu kankam zang, tata sin jibi lin tsinda na pyojo mamang kuncho lonti lin kong kanki lonti chi nyu yun suwi rayon jibi rikza lin tsinda re, nga nan nyen dun pa chungra yin. Zhezhu lamba maung na yang.
2: De nyan zhezhu sawa yi.
1: Zhezhu nga zhu yung lan tu kore nyu zi chili gorti matongwa tang, kore jen jen rola matongwa. Chora toni kore mtongwa, kore kongka tsa mayewa chi shaji ga chenpo re.
2: Jiji ngansi, jenzhe jesong la sungzi hyu ni, jola de ya tang ya re xie se le di nian jola xato nyewa shaji gini xie di. Den ya da din di en zhe yu koyo ke,

Zhubu namba tsu, xiala zhezhe xuebi luzi di na, ziba nobu sanzhuo ge dungwi, ga zheng jing jie giwi xinyi xiba luzi di yi. Luzi di zi cheng di zhe zheng ge, mui na qi ni qi dan chi. Xie rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji nga zhur jiang. Giwi xinyi, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin dun lang ti la, wi nang xin. Lang cu da wi chu ge la, lang nur te bi sin chi ji gen. Giwi xinyi, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu. Dù nàng yàng chì jì gà zhì jì mè xì, gì wì xì nì gù cì yùn rì mù.